0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zahiruddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa a Najeriya cece ku ce ya kaure bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya yi zargin cewa za a iya hallaka shi kafin babban zaben kasar da za a yi a farkon shekara mai zuwa saboda barazanar da gwamnatin Tinubu take ganin yake mata a siyasance.
2: Ko ina idan ya tafi ana binsa da bute da kulle, an hana shi polisawa wanda suke kare shi kuma yake ta ana ta mai kira na barazana.
3: Kowaye kai idan ka kwataka doka to doka za ta yi aiki a kanka. Wannan zance ne kawai irin na 'yan siyasa domin a tausaya musu.
1: Har ila yau a Najeriya muna ɗauke da ƙarin bayani bayan fitona-fitan da aka yi a Majalisar Dokokin Ƙasar kan yunkurin gayyato shugaba Tinubu domin ya bayar da bahasin zargin yadda gwamnatinsa ke hana ma'aikatu kuɗaɗen da ke cikin kasafin kuɗin ƙasar. A jamhuriyar Nijar, gamayyar ƙungiyoyin 'yan jarida ta ƙasa ta Cosprommen ta kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta shiga tsakaninsu da masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu. Akwai ƙarin bayani, to amma za mu fara da labaran duniya tare da Latifa Mustapha Ja'afar.
0: DW labaran duniya.
4: Ƙungiyoyin ƙera makamai na ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tsaro ta NATO na shirin ƙullayar yarjejeniya da ƙasashe mambobin NATO. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta tsakaninsa da Iran ta zo ƙarshe. Ministocin harkokin ƙasashen wajen Asiya na taro za su yi taro a ƙasar Myanmar. Kamfanonin ƙera makamai na ƙasashe mambobin ƙungiyar tsaro ta NATO sun halara a birnin Ankara na Turkiya da nufin tattaunawa kan batutuwan ƙera makaman. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen da ke cikin ƙawancen NATO ke tarkansu na ke gudanar da taron su na shekara-shekara a Turkiyya da ke zaman guda cikin mambobin ƙungiyar. Shugabannin ƙasashen na ƙawancen NATO na fatan samar da wata yarjejeniya kan samar da makamai da masana'antun ƙera makamai da kuɗin su ya kai dalar Amurka biliyan 50 a wani mataki na ƙara yawan kuɗin da ƙasashen ke kashewa a fannin soja. Yayin da tuni aka cimma yarjejeniyar samar da makaman da wasu kamfanonin, ana kuma kan tattaunawa da wasu kamfanin ƙera makamai. Mai nasa mallakar Sweden ya ce za su tattauna batun na kera jiragen sama da ke gargadi kan hari cikin sauri har guda goma. Shi kuwa kamfanin Lockheed Martin and Rheinmetall ya sanya hannu kan yarjejeniyar kera makamai masu linzami a Jamus a wani mataki na kaddamar da kera makamai masu linzami na farko da ba a Amurka ba. Ofishin yaɗa labarai na fadar gwamnatin Iran ya ruwaito cewa mutane 14 ne suka halaka yayin da wasu 78 suka jikkata yayin sabon harin da Amurka ta kaddamar. Harin na Washington na zuwa ne a daidai lokacin da Tehran ke shirin binne tsohon jagoran juyin juya halin musulunci na ƙasar Ayatollah Ali Khamenei da harin Amurka da Isra'ila na ranar 28 ga watan Fabrairun 2026 ya halaka. Rahotanni sun nunar da cewa harin na Amurka na sanyin safiyar Alhamis 9 ga watan Yulin 2026 ya sauka a wani wuri da ba shi da nisa da tashar nukiliyar ƙasar da ke lardin Bushehr, kamar yadda mataimakin gwamnan lardin Ihsan Jahananiyan ya tabbatar. A wani labarin kuma, rahotanni daga ƙasar Jordan na nuni da cewa an jiyo ƙararrawar gargaɗi kan saukar makamai masu linzami a daidai lokacin da Iran ta mayar da martani a yankin gabas ta tsakiya kan hare-haren da Amurka ta kai mata. Kafafen yaɗa labarai sun ruwaito cewa an jiyo ƙararrawar gargaɗin a Amman, babban birnin ƙasar ta Jordan da sauran yankuna. Da sanyin safiyar Alhamis, Amurka ta kaddamar da hare-hare a Iran yayin da Tehran ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami a ƙasashen yankin Gulf da Amurka ke da sansanonin soja a cikin su. Wannan da ya haifar da fargaba da ma dasa ayar tambaya kan makomar yarjejeniyar sulhun da aka cimma tsakanin Amurka da Iran wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yaƙin na yankin gabas ta tsakiya. A nan kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙasarsa da Iran ta kawo ƙarshe kuma baya jin zai sake shiga wata tattaunawa da Tehran. A wani jawabi mai kama da tufka da warwara, Trump ya ce ya kamata Amurka ta kammala aikin da ta faro na gamawa da Iran.

0: January na sabon shekara zuwa ƙarshen shekara December. Sai kwanan na aka rabu da amfani da kasafin kuɗi na 2024. Yanzu nan ake halin da ake ciki ana aiwatar da kasafin kuɗi na 2025 da na 2026.
1: Duk ta ɗauki na samun ɗorewar dimokuraɗiyya a Najeriya da aka kwashe fiye da shekaru 26 a jere. Ƙwararru na bayyana har yanzu akwai sauran gyara wajen aiwatar da tsarin musamman ikon majalisu na tsawatawa ɓangaren zattasuwa. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
2: Har yanzu muna a tarayyar Najeriya inda cuci-kuci kauri bayan da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC, Peter Obi, ya zargin cewa za a iya hallaka shi kafin babban zaben ƙasar da za a yi a farkon shekara mai zuwa saboda barazanar da gwamnatin Tinubu take ganin yake mata a siyasance. Tuni jam'iyyar APC mai mulki ta yi watsi da wannan zargin, yayin da masu sharhi suka fara gargaɗin kaucewa tsarin siyasar da za a riƙa yi wa manyan 'yan adawa ɗauki ɗaiɗai. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Ubalan Musa.
3: Wannan ne karo na farkon fari da wani cikin jigajiga na masu adawa tare da Najeriya yake fitowa fili a cikin zargin kisa cikin fagen na siyasa. Kuma Peter Obi da ke zaman ɗan takarar jam'iyyar NDC ta adawa zaɓe na shugaban ƙasa a shekarar da ke tafe da yi. Bai ɓoye ba bisa zargin rasa ransa da yake faɗin gwamnatin ƙasar na da hannu a ciki. Obin da ya ce ba shi da mamakin gaza kaiwa zuwa ga babban zaɓen da ransa bisa irin cin zarafi da musguna mulkin da ke jefa rayuwarsa cikin rashin tabbacin da ke da girman gaske. Jerin batutuwa da daman gaske ne dai a faɗar da Yunus Tanko da ke zaman jagora na magoya bayan Obin. So kai ga nunin yatsa ga Abuja ɓangare na Peter Obin.
4: Ga lokacin da muka je Bauchi, ina so yin magana a jami'ar ATBU aka hana shi. Ya zo Ahmadu Bello University Zaria zai yi magana aka hana shi. Ya je shi University of Calabar zai yi magana aka hana shi. To kai ga cewa ko ina idan ya tafi ana bin sa da bute da kulle. Yanzu ina America, ya je zai yi magana a United Nations. Kafin ya tafi nake cimi to ya kamata ai mu shaida wa 'yan Najeriya da suke kasar waje za ka zo ya ce a'a. Saboda ba mamaki ma kafin ya je wataƙila ma a hana shi yin wannan ziyarta da ya kamata ya yi. Yanzu nan ma an hana shi polisawa wanda suke kare shi kuma yake ana ta mai kira na barazana.
3: Barazana tare da cikin batu na siyasa ko kuma neman ɗauka ta hankali. Ko ban Madugun adawa tare da Najeriya Atiku Abubakar dai ana kallon Obin cikin sahun gaba ga masu ƙoƙarin nuna yatsa cikin idanu na masu mulkin tare da Najeriya a halin yanzu. Kuma ya ɗauki lokaci ya nuna gazawa ta gwamnatin da ke kan mulkin cikin batun tsaro da tattalin arziki da ma zamantakewar al'umma a ƙasar. To sai dai kuma duk da hakan kuma a tunanin Bala Ibrahim da ke zaman daraktan labaran jam'iyyar APC ta shugaba Bola Tinubu, Peter Obi bai taɓa tsona ido na masu mulkin tarayyar Najeriya a halin yanzu ba.
5: Kowaye kai idan ka kwataka doka to doka za ta yi aiki a kanka, ba za ka je ka aje mota a gurin da aka ce ba a ajiyewa ba, sannan kuma ka ce ba za a ɗau mataki a kanka ba, in an ɗauka ka ce wai gwamnati ce ta sa ka a gaba. Wannan zance ne kawai irin na 'yan siyasa domin a tausaya musu. Idan da gwamnatin na cizguna masa ai da abubuwan da yake yi na harkokin kasuwanci irin su bankuna kamar Fidelity inda yake da kaso mai tsoka a ciki, ai da an sa su a gaba.
3: Kawai da kai a tsarin doka hukumar bakar siyasa a ƙasa. Sannan hankali albarkacin faɗa ba daɗi yana ƙara wuya ɓangare na masu adawa da gwamnatin da ke a tarayyar Najeriya. Bibi Faruk dai yana shirin cikin mutum na siyasa.
6: Ai mun ga an yi wa Professor Yusuf an kama shi an ɗauko zargi, yanzu ga 'yan Rufa'i nan yana cikin kurkuku, kwanan nan an kama Gololo, an ɗauki tsarin da muka riga gani su 1960 zuwa 1970 a wasu ƙasashen na Afirka inda ake zuwa a yi mulkin danniya da kama karya musamman na ƙabilanci da addinanci, irin mulkin da aka yi a Chadi, irin mulkin da aka yi a Togo.
3: Najeriya dai yana tsakanin tafiyar demokuraɗiyya da 'yan ƙasar da ma baƙin ta ke iya kaiwa ga yabo ko kuma murɗa wuya ta masu adawar da ƙila fuskantar fushin ƙasashe na waje. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
2: Rahotanni kuma suna fito muku daga nan sashen Hausa na DW da ke kawo muku shirye-shirye a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Nan gaba a cikin shirin za mu je jamhuriyar Nijar har ma mu duba batun da ya shafi muhalli.
7: DW ra'ayin malamai.
8: A 'yan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na ƙasar Ghana ya gamu da ibtila'i na ambaliyar ruwa wadda ta yi sanadin asarar rayuka da ta dukiya. Shin me ya haifar da wannan ambaliya? wace hanya za a bi don kare sake abkuwar irin haka? Wani tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka nada a birnin Accra na kasar Ghana zai ambato.
2: To da fatan za ku kasance tare da mu. A jamhuriyar Niger, gamayyar kungiyoyin 'yan jarida na ƙasa na Cosprommen ta yi kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasar da ta shiga tsakaninsu da masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu, inda suka ce yanayin aikinsu ya taɓarɓare, sannan sun yi kira da a dubi halin da 'yan jarida da aka tsare da wato ke ciki domin a sako su su koma ga iyalansu. Wakilinmu na Yamai Salisu Bakari na ɗauki da rahoto.
9: Gamayyar kungiyoyin dai na Cosprommen sun tunatar da tarin matsalolin da suke fuskanta tare da jera watanni da dama na bashin albashi da suke biyar masu gidajensu. Sannan sun koka da rashin iya jagoranci na kamfanonin yaɗa labarai masu zaman kansu, wanda suka ce shi ne babban dalili na matsalolin da ma'aikatan suke fuskanta. Musa Adamu shi ne mataimakin sakataren gamayyar kungiyoyin ma'aikatan kafofin yaɗa labaran masu zaman kansu na Cosprommen.
10: Mun yi kira hukumomi, mun kira su masu kafafin yaɗa labarai, mun ce su diba wannan al'amari, to kuma abin ya gyaru sai dai ya ƙara lalacewa yake yi. Don shi ne muka ƙara kira da hukumomi da ya kamata su dibi wannan al'amari. Wani abu kuma da muka yi magana shi shine yau kusan shekara uku babu magana sabon cibiyar 'yan jarida, musamman ma sanin ita wannan cibiya tana ba da tata gudunmuwa domin ba da horo ga 'yan jarida.
9: Ita dai wannan matsala ta koma baya da aka samu a fannin aikin na kafofin yaɗa labarai, musamman ma masu zaman kansu a ƙasar ta Nijar, tana da dalilai da dama da suka haddasa ta. Muhammadu Tahiru ɗan jarida ne wanda ya daɗe yana aikin jarida, kuma ba ƙungiyar Onimed da ke sa ido kan ayyukan da 'yan jarida ke yi ya yi tsokaci kan dalilan matsalolin.
11: Su waɗannan gidajen rediyoyi da jaridu da talabijin masu zaman kansu, matsalolinsu ya samo tushe ne daga bakin da lokacin da aka yi juyin mulki wannan. Kasan kama a yi juyin mulki ɗin suna samun kuɗaɗen shiga daga ɓangaren gwamnati, kuma daga ɓangaren sauran abokanan hulɗa na gwamnati wanda ke cewa partner, saboda ana tallace-tallace kuma ana wasu insertion, don kuma mutane suna samun kuɗaɗen da suke shiga. Kuma na biyu hallo ana ba da wannan tallafin da gwamnati ke bada funded allowance, to sai kasance a yanzu ba sa samun shigowa.
9: Wasu dai da na tuntuɓa da ba su so a bayyana sunayensu ba sun ce matsalar tun kafin juyin mulki take nan, inda ma wasu ke cewa ta samu asali ne tun a shekara ta 2019 lokacin annobar COVID-19. Tun a wannan lokaci aka soma samun matsaloli a fannin kuɗaɗen shiga, sannan aka dakatar da kuɗaɗen tallafi da gwamnati ke baiwa kafofin yaɗa labaran masu zaman kansu. Sai dai na yi ƙoƙarin jin ta bakin hukumar sadarwa ta ƙasa ta ONC, amma dai ban samu hakan ba. Sannan na tuntuɓi ƙungiyar masu gidajen rediyoyi da talabijin ta ƙasa ta ARTIN, amma kuma har zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ban samu martani daga gare su ba. Amma kuma a cewar Musa Adamu na ƙungiyar ta Cosprommen da suka fitar da wannan sanarwa, ya ce a latilas fa lamarin sai an fuskanci juna, an tattauna domin a samu mafita.
10: Kafafen yaɗa labarai a ƙasarmu ta Nijar suna fuskantar ƙalubale sosai, wanda ya kamata a ce da su masu kafafen yaɗa labaran da hukumomi da ma 'yan jarida an bi hanyoyin da suka wajaba da suka kabata domin ganin cewa an shawo kan waɗannan matsaloli.
9: Gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridan dai sun kira ga hukumomi da su dubi 'yan jarida da ake tsare da su a gidajen kaso daban-daban na ƙasar ta Nijar da idanun rahama, don ganin sun koma cikin iyalansu tare da komawa ga bakin aikinsu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
2: Shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Abinci ta Duniya da kuma Bankin Duniya sun gabatar da buƙatar tallafin kuɗi sama da dala miliyan 200 domin taimakawa ƙasashen da ke fuskantar haɗarin dawowar mummunan yanayin zafi na El Nino. Abdullahi Tanko Bala na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana.
12: Tallafin da ake nema ya haɗa da natsabar kuɗi da irarikan shuka masu jurewa yanayi da matakan kariyar dabbobi da kuma ambaliyar ruwa a yanayin salo na matsanancin sauyin yanayi da ke shafar sassa da dama na duniya. A halin da ake ciki, yanayin zafi na El Nino ya tunkaro daga wurare masu zafi na Pacific, kuma ana hasashen yanayin zai ƙara haɓaka cikin 'yan watanni masu zuwa, wanda zai ƙara yiwuwar samun tsananin zafi a sassa da dama na duniya, kamar da ƙungiyar kula da yanayi ta duniya ta yi gargaɗi. A nahiyar Afirka, ƙasashen da aka zayyana waɗanda za su iya fuskantar haɗari sun haɗa da Kamaru da Habasha da Kenya da Madagascar da Malawi da Mozambique. Sauran su ne Najeriya da Somalia da Sudan ta Kudu da Sudan da Uganda da kuma Zimbabwe. El Nino yanayi ne dake faruwa daga inda lahi inda yake ƙara zafin teku a tsakiya da gabashin tekun Pacific yanayin da ke faruwa duk bayan shekaru 2 zuwa 7 yana kuma iya kaiwa har tsawon watanni 12 Kaugelo Mukumbezi kwararriya ce kan sauyin yanayi a cibiyar nazarin sauyin yanayi dake Pretoria a Afrika ta Kudu
13: For Africa, it's not one climate story.
12: Tace ga Afrika ba labari ne guda na sauyin yanayi ba. Hakikanin abin da zai faru yana da tasiri mai yawa kuma mabambanta. Zafi mai tsanani da fari da karancin ruwa da kuma karancin abinci. A baya, kudancin Afrika ya fuskanci tsananin zafi a lokutan yanayin El Nino wanda ya haifar da aukuwar fari. A gabashin Afrika kuwa lamarin ya mafi kamari. Bargabi Barwaj, wata mai bincike a cibiyar nazari kan muhalli dake Chatham House. Ta shaida DW cewa El Nino na iya sauya yanayin ruwan sama da yanayin zafi a duniya kuma tasirinsa na iya bambanta daga yanki zuwa yanki.
13: El Nino reshapes rainfall and temperature patterns around the world.
12: Tace wasu yankunan za su fuskanci yanayin fari, yayin da wasu yankunan na duniya kuma za su samu yanayi na ruwa, inda wasu za su samu ruwan sama kamar da bakin kwarya, hada da iska mai karfi da kuma ambaliya. Babban kalubalen shine ko gwamnatoci da hukumomin agaji za su iya kai dauki cikin hanzari. A arewacin Kenya, Abdulkadir Adan Hassan, wanda ya samar da shirin dasa itatuwa miliyan 1 a Garissa, ya ce matsalar ba wai yawan ruwan sama bane da kuma ambaliya, amma suna iya faruwa tsawon watanni bayan fari.
14: Right now we are in the month of July.
12: Yace yanzu muna yanayi na bushewar kasa kuma mun doshi akwai fari a watan Agusta da kuma Satumba. Sannan a watan Nuwamba da Disamba muna fatan samun ruwan sama na gajeren lokaci. Mutane za su fita daga fari amma kuma su fada ambaliyar ruwa. Wannan na nufin sha'anin rayuwarsu za ta tabu a karo na biyu.
14: Their livelihood will also be affected again for the second time.
12: Yayin da rayuwar mutane ke cikin hadari, kwararru na gargadin cewa lamarin shirin tinkarar yanayi ba abu ne da za a bar wa ɗaiɗaikun gwamnatoci ko ministoci ba. Akwai buƙatar shiga da tsarin cikin harkokin noma da lafiya da ilimi da ma zamantakewar al'umma baki ɗaya.
2: Rahoton da Abdullahi Tanko Bala ya haɗa mana kenan. Kuma shi wannan rahoto shine cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi.

0: Ustaz Bashir Modibo Hamman Adama, shugaban majalisar musulman jahar Taraba, yayi karin haske dangane da irin matakai da suka dauka.
1: Din Najeriya babu jaha da takai jahar Taraba yawan kabilu, muna da kabilu kusan 90 da wani abu. Lalle ana samun rigingimu nan da can na kabilanci. To a matsayin mu na malamai kuma shugabannin al'ummar musulmi na jihar Taraba, muna zagawa kauye-kauye lungu-lungu, muna yin da'awa, muna fadakar da su su san cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya, addini ne wanda yake bukatan haɗin kai zaman lafiya. Jawo hankalin su, muna farkar da su daga kabilanci da kuma fadace-fadace babu alheri. Abu na biyu shine idan wannan abin ya faru, je mu kokari mu gano waɗanda suka yi sokana da waɗanda aka sokana, sannan sai mu yi hukunci akan waɗanda suka yi zalunci, a ba mu masu haƙƙi haƙƙinsu.
0: A wani mataki na kyautata zamantakewa tsakanin mabiyan addinai da mabambantan al'adu a jihar Taraba, shugaban kungiyar Kristoci na jihar, Reverend Father Williams Aushiri, yace akwai bukatan ƙarfafa juna da sassautawa zuzuka da ke ingiza mabiya don tabbatar da wanzuwar zaman lafiya da kuma kyautatuwa da daga darajar dan adam.
2: Mu malamai dole ne muna magana da juna, muna karfafa juna, gayawa mutanen mu gaskiya abin da ya kamata su yi. Kamar da littafi ya koya mana shine, ka kaunaci dan uwanka kamar kanka. Musulmi yana bautawa Allah, Krista yana bautawa Allah, amma hanyoyin da muke bautawa Allah din ne ya bambanta. Amma dukkan mu mun ba da gaskiya akan cewa akwai Ubangijin Allah, bayan mutuwa akwai shari'a, sannan kuma bayan wannan shari'a akwai lada ko kuma hukunci. So abinda muke so al'umma namu duka su sani shine, ba abin da yafi zaman lafiya. Shi yasa masu magana suka yi cewa zaman lafiya yafi zaman dan tsarki. Allah da ya halice mu ya ba wannan ya zama musulmi, wannan ya zama Krista, bai ce kai kiyayya ko kai kiyama da addinin dan uwanka ba. Domin a karshe dukan mu aljanna muke nema.
0: Shugabannin sun dai kara damara wajen dakile dukkan wani yunkuri da ka iya haifar da kabilanci cikin al'ummar jihar Taraba, duba da irin koma baya da ke samuwa da kuma hasaran rayuka da dukiyoyin al'ummar. Ustaz Bashir Modibo Hamma Adama, shugaban majalisar musulman jihar, yace
1: duk inda ake yin kabilanci ba za a ci gaba ba, sannan kuma yana kawo rashin zaman lafiya. Da ka samu koyaushe ana fadace-fadace, ana da gungumu, sannan yana hana natsuwa, zuciya ba ta kwanta ba, saboda ya sa kabilanci a zuciyarsa. Kabilanci dangin hasada ne, kabilanci dangin gashi ne, kabilanci babu alheri kwata-kwata. To a duniya nan kuma bayan da za a yi mutum ya gina kansa shi kare da kabilansa, sai da wasu kabilu, kabilan ka ba ta ishe ka ba, sai ka hada da wasu kabilu. Me yasa Ubangiji ya rarraba mutane kabilu-kabilu? Shi Ubangiji dai ya yi haka kawai saboda mu gane juna ne. Yayi wayannan Turawa, yayi wayannan Indiya, yayi wayannan Larabawa, yayi wayannan Bakake, a Bakake ma yayi Bahaushe, yayi Bafulatani, yayi Barbare, yayi kabilu daban-daban, kawai don mu gane juna ne. Wanda yafi wani abun Allah shine mai tsoronsa, kabilanci ne. Shi yake kawo rashin zaman lafiya, shi yake kawo ta'addanci da sauransu, shi ne kuma yanzu ake cika Najeriya da kyaman juna. Duka kabilanci ne kawo haka. Mu haɗa kaimu sai mu samu ƙarfi, mun samu ƙarfi sai mu samu cigaba. Muna hudubobi, muna wazuzzuka, muna gaya wa shugabanni su ji tsoron Allah, su ba mu talakan haƙƙinsa, su tabbatar da sun haɗa kan mutane.

0: akwai bukatan daraja juna da nuna kauna da kyautata zamantakewa domin karantarwa ce ta addini. Reverend Father Williams Awushiri, shugaban kungiyar Kan
1: Bisharan Yahaya sura 3 aya 16, Allah ya kaunace mu har ma ya ba mu ɗansa domin ya cece mu. Addinin Christianity addini ne wanda kuma tana daraja duk addini. Musulunci, kana zama da dan uwanka, in shi musulmi ne ka kaunace shi, in shi na gargajiya ne kaunace shi, ka nuna masa kaunar da Ubangijin Allah ya nuna maka. Kabilanci bai kamata ya zama na abin da zai kawo mana wariya ba, amma ya kamata ya haɗa mu ne, domin idan na gan wannan kabila zan yankoya wani abu mai kyau daga wannan kabila, hakan nan kuma wani zai gan nawa yayaye koyo abu mai kyau daga wurin. Kuma Allah bai ce mu yi amfani da kabilanci domin mu yi ayyukan da bai dace ba. So a kullum muna karfafa al'umma domin a yi amfani da yare-yare da Ubangiji Allah ya ba mu nan. Kamata mu zama sinsiya madauri daya.
0: Kare dukiya da rayukan al'umma da martaba juna a kowane mataki na rayuwa na daga cikin matakai da sarakuna iyayen ƙasa suka ɗauka wajen sulhun ta juna, musamman ƙabilu da ke yakan juna a jihar Taraba da sunan ƙabilanci ko ɗan ƙasanci ko kuma rigingimin gonaki da mafadamu, domin dawowa da martabar da dangantaka da ke akwai tun iyaye da kakanni. Mai martaba Sarkin Olmuri Alhaji Abdullahi Baba Shiroma,
2: akwai matakai da dama wanda muka dauka cikin iko Allah, wanda kuma mun kira duka kabilun da suke samun matsaloli tsakanin su, kamar kabilun Urkun da kabilun Karinjo da kabilun Shimo. An sa komiti an zauna da su, an fahimci juna. Abu wanda yake faruwa nan abu ne wanda bai kamata ya faru ba. Duka an dawo daya, akwai aurataya tsakanin duk kabilun gabaki daya. Shi yasa muka dawo hankalin su, ka nuna musu duka mu uwa daya uba daya ne. Aka sa hannu ga don zaman lafiya, kuma duk wannan kabilun guda uku cikin kwalla sun amince a zauna lafiya. Kowane karshen wata muke na security meeting, mukira DPO namu na cikin garin Olmuri, mukira director SS na garin, duk azo a zauna da sojoji duka mu fahimci juna. Sauran kabilun duka mu masu nasiha na zaman lafiya. Cikin kwalla shi gwamna Abu Kefas, Allah masa albarka, yayi kokari da yasa kowane zonzon an zauna a meeting, ya jawo hankalin sarakuna su kuma su jawo hankalin talakawan su don a zauna lafiya. Zaman lafiyan nan shine arzikin kasa.
0: Sai dai manazarta harkokin yau da kullun na gani akwai masu ruruta irin waɗannan rigingimu na kabilanci da ke haifar da kiyayya da kuma ci baya a harkokin rayuwa na yau da kullun a jihar. Duk da irin dangantaka na addini da kuma aure da ke tsakanin kabilun, Dr. Adamu Aliyu Muhammad, malami ne a tsangayen koyar da harshen Turanci da kuma adabi a jami'ar jihar Taraba.
3: Taraba jiha ce wacce Allah ya yi wa yawan kabilu. Akwai kabilu waɗanda aka kidaya wanda alƙaluma suka nuna sun kai 85. Sannan kabilun nan tun da jimawa ana zaman ɗan marina ne, akwai rashin jituwa, a da wasu ko auratayya babu. A cikin ikon Allah sai aka samu addinai suka zo suka haɗa kan mutane, addinin Musulunci da addinin Kirista duk sun ɗibi kabilun nan. Auratayya tsakanin juna an fara zama ɗaya. To amma a kusa nan 'yan siyasa masu buƙatan mukamai sun fahimci cewar in ba sun yi amfani da linzamin kabilanci ba, to ba za su iya cimma manufansu ba. A dalili haka suka ruruta wannan har ya kai ga duk gwamnatin da ta kafu, to sai ka ga ana samun fifita wasu kabilun akan wasu kabilun. Yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa har yanzu jihar Taraba take baya, babu wasu ayyuka na cigaba na musamman. So idan malaman addini suka cigaba da waɗannan wazuzzukan, yana iya canza tunanin mutane kuma su tabbatar da cewa 'yan siyasan nan sun yi aiki da shawarwarinsu na ƙoƙarin hana rarraba kan al'umma ta hanyar kabilanci.
0: To masu sauraro, da wannan tsaraba muka ja linzamin shirin, naku har a kullum Isa Usman Jalo ke maku fatan alkhairi

0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
1: To a gaida Zainab Bilyamin Abdullahi wadda bata yi nisa ba muna tare da ita ta wayar ho Malama Zainab barka da aiki
2: Barka dai da wannan lokaci barka da aiki
1: To haka na jikin karanto masu sauraro daban-daban haka kamar me suke ci a bangaren rahotannin mu
2: To ai wato kusan za a ce sun faɗi abubuwan da ya kamata su faɗa na ra'ayoyinsu game da rahotannin mu da aka gabatar musamman ma wannan batu na Najeriya kenan za a iya cewa batun majalisar wakilai
1: Na'am
2: batu ne wanda ya dauki hankalin masu sauraron mu kware da gaske
1: To ai sai mu je kai tsaye mu ji wato abin da suke cewa
2: To akwai Shehu Adamu Rijau ya ce ya kamata dai Tinubu ya bayyana gaban majalisa domin bayar da ba'asi duk da dai cewa mu ba mu amfana da wannan kasafin kuɗi a zahiri to kaji fara'ayin Shehu Adamu Rijau kenan
1: to fa shi bai ga hanya ba ko wani abu haka magudanin ruwa naji a mahangi ana cewa ana kira ga gwamnati Radda ya samar da magudanin ruwa bai ga magudanin ruwan ba kenan ko wani abu
2: to shi dai ya ce bai gani ba a zahiri
1: To in zan abi kalaman Tinubu sai a ce ya jira zai sha jami'a kamar da Tinubun ke cewa ya gyara tattalin arziki
2: haka to daga jamhuriyar Nijar ma akwai jikan Mani Dingas da Buniyatela Dingas suka ce tunda ake yin majalisa ba a taba yin majalisa mai rauni irin wannan ba saboda babu wata rawa da suka taka don jin dadin rayuwa talaka to kaga fara'ayin mutanen Nijar kenan akan abin da yake Najeriya
1: a kin san majalisar dokokin Najeriya lallai sai sun yi da gaske wurin karfafa koko gyara martabar sa idan mutane saboda ana kallon da yawan mutane suna kallon su a matsayin kawai yan amshin shata
2: masu rauni
1: duk idan Tinubu ya kai musu bukata za su ce mu ma mun bi yayi daidai babu ba a cakusawa kamar da ake gani a wasu a wata demokradiyyar
2: to kuma da ka faɗi wannan sai na ga ra'ayin Yahuza Abubakar Gora Gwandu yace ai dole a samu rarrabawar kawuna tunda mafi yawan yan majalisu suna goyon bayan shugaba Tinubu ne duk abin da yayi to su a wurin su daidai ne
1: ai shi yasa da nake ce ina ma da su yan majalisar za su ji su gane cewa akwai aiki gaban su saboda ra'ayoyin mutane dai irin haka din ne watakila akwai masu goyon bayan su amma dai waɗannan ɗin ne su ne muka fi ji kuma muka fi gani mutane ba su gamsu da yadda suke wannan aiki na wakilci
2: ba gudanar da aiki ba haka to akwai Aluwada Ali Abadan ya ce dole a samu rarrabawar kawuna a majalisar Najeriya domin akwai yan kishi akwai kuma yan amshin shatan APC mu dai fatan mu Allah ya ba mu shugabanni na gari
1: to kin ga aishe yasa din muke cewa yana da kyau mutane su bayyana ra'ayinsu kin ga shi ya ce akwai yan kishi wato ba duka yan majalisar ne ma kudin gora ba
2: suka tare aka zama ɗaya ba
1: haka to kuma mu dama DW damar da muke sama bawa mutane su bayyana ra'ayinsu haka cikin mutunci yawa da mutuntawa mun gode da wannan ra'ayi nasa
2: to akwai haddabi mai kwamfuta mai yama yace akan wannan batu na shugaba Tinubu da kuma bangaren yan majalisa akan barazanar da suka na gurfana zauren majalisa domin ya bada ba'asi kan rashin aiwatar da kasafi su ma kawai kudin suke so to kaji ya bada yace su ma kawai kudin suke so domin kila nasu ka san ne sun ji shiru
1: to wannan kuma zargi ne mai nauyi da su yan majalisa ya kamata su fito su yi mutane irin sa
2: karin bayani
1: malama Zainab kafin yanzu
2: to bari ku je jamhuriyar Niger
1: kafin mu je jamhuriyar Niger dazuna ya kira ga wato jama'a su je tashar mu ta YouTube inda ɗaruruwan mutane har yanzu haka akwai mutane sama da 300 da suke tare da mu suke sauraron mu a wannan tasha to amma sai dai babu wanda ya bayyana ra'ayinsu na ce da ma za mu duba in akwai wanda ya bayyana ra'ayi alƙawari ne na yi to har yanzu dai ba mu ga wanda ya bayyana ra'ayi ba saboda haka muna gayyata su ko ba yanzu ba a shirye-shiryen mu su bayyana ra'ayi da nan da kuma to da yake latifa ta shigo sai kidan karanto ko da guda ɗaya ne ko biyu a takaice
2: To akwai Mama Rabilu daga jamhuriyar Nijar ya ce wannan abu ya yi kyau domin tabbatar da kyautatuwar walwala ta 'yan jarida a Nijar wanda a baya-bayan nan suka sha tsangwama muna fata gwamnati za ta yi abin da ya dace
1: to haka to mu tsaya nan kenan
2: to bari mu kara Akwai Dauda dan mayaki maradi yace tabbas ya kamata gwamnatin Niger ta saurari wannan bukata ta ga mayar kafafan yaɗa labarai don gudanar da bincike kan walwala da jin dadin yan jarida a wuraren da kuma ake ganin cewa suna fuskantar matsaloli to ya kamata a kawo gyara.
1: To ke ma Zainab ya kamata ki dakata nan domin jin dadin lokaci mu kammala shirin nan cikin lokaci muna godiya sosai yanzu za mu koma wurin Latifa Mustafa Ja'far da labarai a takaice.
3: DW labarun duniya.
4: Shugabannin kasashe na kwancin kungiyar tsaro ta NATO na fatan cimma wata yarjejeniya da za ta samar da makamai da masana'antun su ke ƙarawa wanda kuɗin su ya kai dalar Amurka biliyan 50 a wani mataki na ƙarewan kuɗin da suke kashewa a fannin soja. Ofishin yaɗa labarai na fadar gwamnatin Iran ya ruwaito cewa mutane 14 ne suka halaka yayin da wasu 78 suka jikkata yayin sabon harin da Amurka ta kai wanda aka ce an kai shi a farfajiyar tashar nukiliya ta dake lardin Bushehr kamar yadda mataimakin gwamnan lardin Ehsan Jahanian ya tabbatar. Rahotanni daga kasar Jordan kuwa na nuni da cewa an jiyo karar kararrawar gargadi kan saukar makamai masu linzami a daidai lokacin da Iran ta mayar da martani a yankin gabas ta tsakiya kan hare-haren da Amurka ta kai mata wannan da ya farda fargaba da dasa ayar tambaya kan makomar yarjejeniyar sulhun da aka cimma tsakanin Amurka da Iran wacce ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya. A nan kuma a wani abu mai kama da tufka da warwara shugaban Amurka Donald Trump ya ce yayi amarnar yarjejeniyar su ta kawo ƙarshe kuma baya jin zai kara tattauna da Tehran sai dai kuma ya jaddada cewa ci gaba da kai hare-haren baya nufin komawa filin daga ko kuma hari na tsawon lokaci. Mahukuntan Syria sun yi maraba da sanarwar da Amurka ta yi na fitar da kasar daga wato jerin kasashen da ke daukar nauyin yan ta'adda kamar yadda ministan harkokin Syria Assad al-Shaibani ya wallafa a shafin sa na X. Ministocin harkokin waje na kungiyar kasashe na kudu da maso gabashin Asiya ta ACEAN za su gudanar da wani taro na musamman na harkokin waje a Myanmar babban a birnin Bangkok na kasar Thailand da nufin fatan sake dawo da Myanmar din cikin kungiyar bayan da aka cire ta sakamakon juyin mulkin da aka yi a shekara ta 2021. Yan awaren Abzinawa a Mali tare da kayan su masu alaka da kungiyar Al-Qaeda sun kai hari kan ayarin motocin dakarun gwamnati da bayakan Rasha na Africa Corps da arewacin kasar tun bayan juyin mulkin shekarun 2020 da 2021. Gwamnatin mulkin soja a Mali ya ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro duk da alƙawarin da ta dauka na dawo da zaman lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa tsakanin kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda da kuma dakarun sojoji na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: Wanda Latifa Mustafa Ja'far ta karanto mana daga nan sashen Hausa na DW. To mu zo ga ƙarshen shirin mu na rana kenan wanda muntaka Ahiwa editor mu na wannan lokaci ya tsara shi kamar yadda kuka ji shi a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa. Ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura da na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan Jamus.
5: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: ana sayan ana irin wayannan abubuwan maganan maintenance ba goma a kashe kuɗin ta neman wani hanya na kokarin horas da mutane akan yanda za su samu bayanai na sirri na inda wayannan marasa kirki mutane kaiwansu da komawansu duk zaga wayannan abubuwa sun zo da sauki.
1: Ko da yake ministan tsaron ya ce ba za su iya nasara a wannan yaki ba har sai sun samu haɗin kan jama'a.
2: Duk inda muka ga waɗannan 'yan ta'adda kabu da mu taimake su da abinci da kuɗi ko information a ko'ina idan aka gansu a kawo ƙara yadda za mu ɗauki mataki.
1: To amma yayin da ake ganin ƙaruwar hare-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane a jihar Sokoto da sauran wasu jihohin Najeriya, wannan ne ya sa gwamnatin jihar Sokoto ware makudan kuɗi domin tunkarar yaƙi da ta'addanci. Kamar yadda gwamnan jihar Ahmed Aliyu ya yi ƙarin bayani.
3: Waɗannan kayayyaki da ke a gabanmu yau su ne suka shahi kusan motoci 62 waɗanda kuɗin sun kama kimanin biliyan 27.
1: A yanzu dai za a zura ido a ga samar da waɗannan motoci da babura da sauran kayayyaki za a samu sauƙi ko kuma a kawar da 'yan bindigar. Ma'awuya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
4: Shugaban ƙasar Ghana John Dramani Mahama ya bayyana cewa yana son samar da wani yanayi na aminci a yadda ake kashe kuɗin gwamnati. Shugaba Mahama ya sanar da haka ne yayin ƙaddamar da sabon tsarin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da aka yi wa laƙabi da NIACP. Sai dai ƙwararru na ganin tabbatar da tsarin yaƙi da cin hanci zai yi ne kawai idan an tilasta amfani da dokokin da aka riga aka tanada. Latifa Mustapha Ja'afar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
5: Yayin da yake ƙaddamar da sabon tsarin na tsawon shekaru 5 a jami'ar Ghana da ke Accra babban birnin ƙasar, shugaba John Dramani Mahama ya bayyana cin hanci a matsayin ƙalubale ga ci gaban ƙasar da ke kassara cibiyoyi da hukumomin gwamnati da kuma ke rage ƙwarin gwiwar zuba jari da yadda da aminci a tsakanin al'ummar ƙasar. Shugaban ya yi kira da a haɗa hannu waje guda tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa da kuma kamfanoni da ƙungiyoyi masu zaman kansu. A cewar sa, yaƙar cin hanci da rashawa na buƙatar haɗin kan baki ɗayan al'ummar Ghana. Ana dai yi wa Ghana kallon ƙasar da demokuraɗiyya ta kafu a cikinta a yankin yammacin Afirka, sai dai matsalar cin hanci da rashawa na ƙara cire yadda da aminci ga gwamnati a tsakanin al'ummar ƙasar. Akwai fatan sabon tsarin da zai maye gurbin tsohon tsarin yaƙi da cin hanci a ƙasar da zai yi aiki kafaɗa da al'umma zai taimaka wajen sauya tunanin 'yan ƙasar da ma yadda al'amura ke gudana. Ƙwararru kamar mai sharhi kan batun cin hanci da shugabanci na gari Mary Awelana Ada, da ke zaman babbar darakta a ƙungiyar Transparency International mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari reshen ƙasar ta Ghana, na ganin cewa matsalar yaƙi da cin hanci a ƙasar ba a ɓangaren rashin dokoki take ba. A hirarta da DW ta nunar da cewa cin hanci a Ghana ya yi ƙamari, ya zama tamkar annoba. Muna da hukumomi da dokoki, sai dai ba a aiwatar da dokokin yadda ya kamata. Ba a yanke hukunci sosai, kana masu faɗa a ji cikin ƙasarmu na kawar da idanu kan illolin cin hanci. Awelana da ta yi ƙarin haske tana mai cewa cin hanci ya janyo na ƙasu na kusan kimanin euro biliyan 15 a fannin da ke da alaƙa da tattalin arziki, kamar yadda wani rahoto na shekara ta 2024 daga ofishin mai binciken kuɗi na ƙasar ta Ghana ya nunar. Ta ƙara da cewa hakan na shafar rayuwar al'umma sosai.
3: Ta ce
5: wannan na shafar rayuwar 'yan ƙasa, yana janyowa gwamnati ta gina hanyoyi marasa inganci saboda wasu ɗaiɗaikun mutane na karɓar wani adadi na kuɗi a matsayin kuɗin takalmi, kuma kowa ya sani idan muka kalli ingancin magunguna da ya kamata a baiwa marasa lafiya a asibitocinmu bai dace da waɗanda ya kamata a rinƙa bayarwa ba. Saboda haka tabbas matsalar cin hanci na shafar rayuwar al'umma. Yan jarida na daga cikin waɗanda ke dasa ayar tambaya kan ko da gaske Ghana take a batun na yaƙi da cin hanci, shin sanya al'umma cikin lamarin na da wani alfanu? Wakilin DW Eric Mawena Abeta ya nunar da cewa waɗanda ke cikin ƙungiyoyi masu zaman kansu sun bayar da tasu gudunmawar a wannan karan a batun yaƙi da cin hanci. Yadda na fahimci lamarin a tattaunawar da na yi da wasu da suka bayar da gudunmawa wajen tsara wannan shirin shine an koyi darasi daga tsohon tsarin wanda ga mutane da dama shi aka yi wa kuskurima a wannan karan. Wannan na zaman guda cikin dalilan da ya sanya aka ce tsarin na shekara 5 ne ba 10 ba, saboda kada ya yi tsawo sosai. sosai.
6: Mary
5: Awalana Adda, babbar director kungiyar Transparency International mai rajin tabbatar da adalci da shugabanci na gari reshen kasar Ghana ta nuna da cewa nan da shekara ta 2030 suna fatan ganin an dauki matakai wajen rage cin hanci da rashawa da kuma tabbatar da aiki da doka a cewar ta suna san ganin ana aiwatar da hukunci yadda ya kamata.
4: Latifa Mustafa Ja'far kenan a cikin rahoton da ta hada mana. To kuna sauraron sashen Hausa na DW kenan dake zuwa muku daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. Nan gaba a cikin shirin zamu je kasar Kamaru har ma mu leka Jamhuriyar Demokradiyyar Congo.
7: DW ra'ayin malamai.
8: A ƴan kwanakin da suka gabata ne birnin Accra na kasar Ghana ya gamu da iftila'i na ambaliyar ruwa wanda ta sanar da asarar rayuka da ta dukiya. Shin me ya haifar da wannan ambaliya? Wace hanya za a bi don kare saki abkuwar irin haka? Wane tallafi hukumomi suka yi wa waɗanda abin ya shafa? Waɗannan na daga cikin tambayoyin da shirinmu na ra'ayin malamai na wannan makon da muka nada a birnin Accra na kasar Ghana zai ambato.
4: Da fatan za ku kasance tare da mu. Wani sabon bincike a Kamaru ya bankaɗo yadda sama da daraktocin kamfanoni da cibiyoyin gwamnati guda 100 ke ci gaba da rike mukamansu fiye da wa'adin da doka ta tanada, lamarin da ya janyo muhawara a ƙasar. Ga ƙarin bayani a rahoton wakilinmu Zakari Sadu daga Douala.
9: 77 président de conseil d'administration hors la loi.
10: Professor Vivian Ondrabio letace shugabannin komitocin gudanarwa guda 77 na aiki ba bisa ka'ida ba, sannan manyan daraktoci da mataimakan su guda 200 ma na kan mukaman su ba bisa ka'ida ba. Akan haka ne aka yi asarar kusan sefa biliyan 40. Daga cikin waɗanda aka ambata akwai babban daraktan kamfanin Utava dake kan mukamin sa tun 1989 da babban darakta FNE tun shekara 1991 da kuma Adolf Mudiki wanda ke jagorantar kamfanin mai na ƙasa SNH tun shekara 1993. Ga malamin farfasa kuma mai nazari kan harkokin siyasa a Kamaru ya ce matsalar da ake fuskanta dangane da dadewar daraktoci kuma shugabannin kamfanoni gwamnati a Kamaru na alaƙa da siyasa.
11: Matsalan din shine siyasa yana cikin zaben manya-manyan manajan direktor kamfanonin gwamnati da kuma shugabannin majalisun wa'annan kamfanonin din, domin tsarin siyasa a ƙasar Kamaru na tilasama gwamnati musamman shugaban ƙasa ya zabi mutane a kowani yanki a ƙasar Kamaru domin tafiyar da mulki.
10: A cewar binciken tsawaita wa'adi ba bisa ka'ida ba ya haddasa asarar kusan biliyan 40 na sefa ga ƙasa, tare da jinkirta aiwatar da muhimman ayyuka da kuma hana sabbin ƙwararru da matasa samun damar hawa manyan mukaman gudanarwa. Dan jarida mai fashin baki Ruwanu Shehu Usmanu ya ce wannan binciken bai zo masa da mamaki ba idan aka duba yanayin tsarin gwamnatin Kamaru ke tafiyar da al'amuranta ƴan kwanakin nan.
12: Irin wayannan dambarwa a Kamaru sun dade suna faruwa, kuma wannan ya samu asali ne daga rashin jagoranci na gari da kasar take fuskanta. Kuma wannan ba karamar ta'annati yake yi ga tattalin arzikin kasar ba, yana matukar maida kasar baya duba daga matasa nan ba su da aikin yi, sannan dattijai sun yi kane kane akan harkokin mulki. Wanda wannan binciken idan aka fadada shi zaka ji an samu ƙarin adadin dubbai kuma a nan gaba wayanda shugabanni na kamfanoni da sauransu wayanda zaka ji su ma suna ci gaba da ayyuka ma ba bisa ka'ida ba.
10: Professor Vivian Ondwabiole ta bayyana cewa ɗaya daga cikin dalilan da ke sa wasu shugabanni su ki barin mukamansu shine rashin ingantaccen tsarin ci gaba da rayuwa bayan karewar wa'adinsu, lamarin da ke sa su ci gaba da mannewa kujerunsu. Wannan bincike ya sake tayar da muhawara kan bin doka wajen gudanar da harkokin kamfanonin gwamnati, sabunta shugabanci da kuma inganta tsarin tafiyar da kadarorin al'umma a Kamaru. Zakari Sadu, DW sashin Hausa daga Douala, Kamaru.
4: A Jamhuriyar Demokradiyyar Congo rayuwa na kara zama mai kunci ga dubban yan gudun hijira waɗanda ya tilastawa barin garuruwansu a yankin gabashin ƙasar. yanzu haka dai da dama daga cikin yan gudun hijira sun rasa rayukansu a sakamakon rashin abinci da magunguna da kuma sauran matsaloli. Gazali Abdu ta sawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya hada mana.
6: Alƙalin man ƙididdiga daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo dai sun nuna da cewa yanzu haka akwai akalla iyalai sama da 2,600 da suka tsinci kansu a cikin mawuyacin halin rayuwa. Akasarinsu na rayuwa ne a filin Allah Ta'ala bayan da guraren ibada na coci-coci da masallatai, inda suke samun mafaka a baya suka tilasta musu ficewa daga cikinsu. Kuma babban abin damuwa shine irin yadda da dama daga cikin mutanen tsafi ne da sauran marasa galihu. A cewar Jordan Mulikuza, shugaban 'yan gudun hijira mazauna gabashin Kinshasa. Ya ce akwai mata masu juna biyu da nakasassu masu yawa da ƙananan yara, akwai kuma ɗalibai da dattijai, dukkaninsu na rayuwa ne ba tare da samun wani taimakon abinci ko kulawa da lafiyarsu ba, ko kuma samun wani matsugunni. A takaice suna cikin hali na
13: ƙaƙani-ƙaye.
6: Wasu daga cikin ɗaliban 'yan gudun hijira sun iso ne a birnin na Kinshasa tun kafin soma a yaƙi da nufin ci gaba da karatunsu. A yanzu su ma sun fada cikin wadi na tsaka mai wuya, kasancewa suna nesa da iyayensu. Wasunsu ma an riga ya an halaka iyayen nasu. Jacques Chiza shine wakilin ɗaliban 'yan gudun hijira. Ya ce ko abincin da za mu ci ba mu da shi. Mafi yawancin ɗalibai na kwana ne a filin Allah Ta'ala saboda ba su da ɗaki da za su kwanta, kuma babu wani taimako da muke samu. Tuni dai 16 daga cikin 'yan gudun hijirar suka riga yi mu gidan gaskiya a sakamakon rashin samun kulawa da lafiyarsu a birnin na Kinshasa. 'Yan gudun hijirar dai na ta yawaita shelar neman taimako daga gwamnati da kungiyoyin agaji na gida da na ƙasa da ƙasa, sai dai ya zuwa yanzu taimakon da suke samu bai taka kara karya ba, kuma kowace rana ta Allah ana samun ƙaruwar mutanen da ke kamuwa da rashin lafiya. Don haka ne ma shugaban kungiyar ɗaliban 'yan gudun hijira Jordan Mulikuza ya yi kira ga gwamnati da ta tunkari matsalar da kanta. Ya ce muna kira ga gwamnati da ƙasashe masu hannu da shuni da ma ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa da san yadda za su ɗauki matakan da suka dace domin kawo mana ɗauki. 'Yan gudun hijira cikin gida na ƙasar ta Kongo Kinshasa dai sun bayyana fatan ganin an haɗe sansanoninsu da ke warwatse a wurare daban-daban a wuri ɗaya domin samun sauƙi wajen kawo musu taimakon jin ƙai. Sai dai mahukuntan ƙasar ta Kongo sun ce suna kan nazarin matakan shawo kan matsalar baki ɗaya, wanda ke nufi cewa dai ya zuwa yanzu tsugunna tashi ba ta ƙarewa waɗannan 'yan gudun hijira na cikin gida a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo ba.
4: Rahoton da Gazali Abdu ta sawa ya haɗa mana kenan. Miliyoyin mutane na fuskantar barazanar kamuwa da cutar kansa da ke kashe rayuka sama da 26,000 a kowace rana, a cewar wani rahoto da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta fitar. A halin yanzu dai cutar daji ta kasance a sahu na biyu na musabbabin mace-mace a duniya bayan cututtukan bugun zuciya da makamantansu. Muhammad Awal Balarabe na ɗauke da ƙarin bayani.
14: Kimanin sabbin kamuwa da cutar kansa miliyan 20 ne ake samu a kowace shekara, yayin da a ɗaya hannun kuma take haddasa mutuwar kusan mutane miliyan 10 a tsokin wannan lokaci. Hasali ma dai ana hasashen cewa adadin waɗanda suke kamuwa da cutar daji a kowace shekara za su kai kusan mutane miliyan 35 kan nan da shekara ta 2050 idan ba a ɗauki matakan gaggawa da suka dace ba. Rahoton da Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar kan kansa a shekara ta 2026 bisa haɗin gwiwa da Cibiyar Binciken Cutar Kansa ta Duniya ya ba da cikakken bayani game da ci gaban da aka samar a fannin yunkurin gwamnatoci da rigakafin cutar kansa, musamman ma dai ta hanyar yaƙi da shan taba sigari da samar da shirin allurar rigakafi tare da sanya makudan kuɗaɗe a fannin neman magani. Dr. Andre Libawi, shugaban cibiyar kula da ciwon daji ta duniya, ya ce an samu ci gaba sosai a fannin yaƙi da kansa idan aka kwatanta da shekarun baya.
15: There have been substantial successes. It is being treated more effectively than at any point in
14: an samu nasarori masu yawa. Ana fuskantar sauki wajen magance kansa fiye da kowane lokaci a cikin tarihi. Misali, shan taba a duniya ya ragu da kashi 27 daga cikin 100 tun daga shekara ta 2010, lamarin da ya ceci miliyoyin rayuka daga kamuwa da cutar kansa da ta shafi huhu. Ciwon daji na mahaifa wanda ke cutar da mata masu rauni, yanzu haka an kama hanyar kawar da ita.
15: These are real gains and they matter.
14: Sai dai duk da waɗannan fa'idodi masu muhimmanci game da ciwon daji, amma rahoton WHO na tunatar da yawan mutane da ba su da ƙarfin sanin ko sun kamu da cutar daji, kuma ba su da ƙarfin ɗaukar nauyin kuɗin magani. A shekara ta 2024 kaɗai, kusan mutane miliyan 21 ne aka gano cewa suna ɗauke da cutar kansa a duk duniya, kuma kusan mutane miliyan 10 ne suka mutu sakamakon cutar. Sannan akwai wayayyen giɓi tsakanin masu hali da 'yan rabanaka wadata mu kamar na Afirka da ake samu sakamakon rashin daidaito a fannin tsarin kiwon lafiya. Kamar yadda Dr. Isabel Sorjo Mataram, mataimakiyar shugabar sashen kula da ciwon daji na ARC ta bayyana.
13: While one in four people are expected to develop cancer.
14: Yayin da ake sa ran mutum ɗaya cikin hudu zai kamu da cutar kansa a Turai ko Arewacin Amurka, mutum ɗaya cikin 12 ne kawai ake sa ran zai mutu sakamakon wannan cuta. Wannan ya sha bamban da zahirin abin da ake gani a kasashen kudu da hamadar Sahara. Ana sa ran mutum ɗaya cikin takwas zai kamu da cutar, amma haɗarin mutuwa ya yi kama da abin da ake gani a Turai da Amurka, ma'ana ɗaya cikin 12. Ko da yake dai akwai saƙo mai faranta rai a cikin wannan rahoto na WHO game da cutar daji, amma kashi 4 cikin 10 na sabbin masu kamuwa da cutar kansa na da alaƙa da mummunar rayuwa, wanda ya haɗa da shan taba sigari da shan barasa da kuma marar nauyi fiye da kima.
4: Rahoton Muhammad Awal Balarabi. To, da wannan rahoto ne muka kawo muku ƙarshen rahotonin da muka yi muku tanadi, amma za mu shiga fagen shirye-shiryenmu bayan mun ɗan tsahirta.

0: al'umma.
1: Bayan samame yayi samame kuma hadakar ta yi kamin dillalai masu kartar kasa dan da ribar kasuwancin kwayoyin ne a gaban su. Su kuwa iyaye su rasa ƴaƴa. Muhammad Amin da aka fi kira da mulakabin Wande ya ce duk da tafiya ta yi nisa akwai bangaren da ya kamata hukumar ƴan sanda ta ƙara kaimi duk da dafawa aikin kasadar da su matasa suka sa kansu.
2: Manyan ƴan sanda sun taimaka mana sosai sosai. Sun goye bayan mu suka ba mu karfi amma masanonin da muke da shi shine su sanda da ke kasa su divisions da suka kewaye mu shukura ma probi da soma gaskiya tanyon da ya kamata mu samu wajen su ba mu samu wannan taimakon nan ba mu yi kame kame mutane 60-80 yanzu akan ga da muke magana inda an ja cikin magana to shi mai sha shi aka fi jan magana shi amma wanda muka kama su da kwayoyi shekagan kesi bai zuwa ko'ina mun je mu kare mu komo gida mu zo mu iske su wanda muka kama da kayan kwayoyi har suna wani ga muna maganganu suna muna abaici.
1: Jagora Haj Kamal daga karshe a bisa fatan shawararsa za ta kai ga kunnuwan da ke bukata da yake ganin samun haɗin kan iyaye wajen dawo da matasan da akan ceci daga ta'ammali da kwayoyin zai taimaka wajen samar da lafiyar kwakwalwar matasan da kan zauce sakamakon shaye-shayen.
3: Aikin da ke gabanmu shine yanda za a yi mu dinga kai yaran rehabilitation center wanda yake muna bukatar gudunmuwa domin ba mu da karfi dan dabara muke yi yanda muke kai wasu muna hadawa da iyayen su ne in sun kawo kadan mu ma mu kawo kadan a tallafa a kai wurin jinya a samu akalla mutane 7 mun tsiratar da rayuwar su to amma waɗanda ke bukatan su bari suna da yawa Allah ya sa mu dace
1: kuma dai bayan nasarorin da aka samu shin ko menene a gaba a yanzu a wannan fafutuka Jamilu sakatare dan gata yayi kira ne
4: abinda ke gaban mu shine kuma na hada kai da kwararru domin fadada hanyoyin cin nasara a cikin wannan aiki misali waɗanda ke aiki Narcotics Control Commission muna aiki tare da su kai da kai suna zuwa suna bamu bayani suna ƙara mana ilimi muna kuma taro muna kawo yara maza da mata musamman yaran da ke zuwa makarantu ana zuwa ana ba su ilimi yanda za su kiyaye kada su fada su tsunduma a cikin wannan miyagun ɗabi'u
1: haka ma dai Dahir Muhammad Sako ya isar
5: muna neman a taimake mu da wasu kayan aiki akwai mota akwai machine idan muka yi kame wani lokaci sai mun ɗibi kuɗaɗen aljihunmu to muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da kayan aiki mu ƙara ƙarfafa wannan tafiya tamu da muke yi
1: kuma da haka ne shirin na dandalin matasa ya dasa aya a wannan jikon a madadin dukkanin abokan aiki da suka taimaka ga kammaluwar shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu Jamila Ibrahim mai zangwace ke mana fatan kasancewa lafiya
6: ta gaida Jamila Ibrahim mai zango daga Ghana yanzu za mu tafi jamhuriyar Niger don jin shirinmu na abu namu shirin mata da yara kanana ya wato iyali kenan
7: DW abu namu
8: a yau shirin abu namu zai mayar da hankali ne bisa kan dadaddiyar al'adar nan ta shigida wanda yanzu haka yake tafiya daidai da zamani a tsakanin mata Masu sauraron mu sunana Ramatu Isa Wanke kuma ni nake muku sallama tare da farin cikin kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na abu namu magani a kwabe mu

0: Madalla, kamar yadda kun kaji tun a farkon shirin, a yau za mu duba yadda mata suke yin ado da shigida ne domin kawa da kuma jan hankalin maza zuwa a gare su.
1: To, shigida dai yana da mahimmanci sosai a wajen maza kuma a wajen mata. Sannan kuma yawancin mata suna unhwani da shigida. Shigida yana da kyau ga jikin mace, ba a so mace ta zamana babu shigida ga jikinta. Akwai mazan da suke cewa su shigida yana ɗauke musu hankali ne. Wasu ko babu ruwansu, me yawanci duka suna so a sa musu shigida.
0: Uwar gida Amina kenan, ɗaya daga cikin matan da suke sayar da shigida. Shigida dai ya kasance kala-kala, kama daga na ado har ya zuwa na mallaka. Akwai ma shigidar da ake tsimawa a cikin turare na gargajiya, turare wanda ya sha haɗin itatuwa kala-kala na sirri, wanda sai mace da ta isa kanta take saka shi. Amma fa ba ni na faɗa ba, bari in bar ku da Fatima Aliyu, ɗaya daga cikin matan da suke irin wannan haɗin na shigidar, ta ƙara sa muku bayani.
2: Sosai ma, akwai shigida ta mallaka, akwai ta wadda ake haɗi ce, wannan kuma da masu turaruka suke haɗawa, waɗansu malamai ma na haɗawa. Akwai kaloli-kaloli, akwai wadda ake ruɓa ta, ana iya ba ta lokaci ma tana ruɓi. Sa tsime dai zan ce, tunda a tsime an yi gane wannan kalma ta tsime. Za a tsima ta tsima da ruwan turare da abubuwa wanda in dai mace ta yi amfani da ita, to alhamdulillah za ta samu biyan bukata ɓangaren ta da mai gida. Shi yasa ai mafi akasari ma suke cewa wannan shigidai bai kamata mace ta yi amfani da ita ba in ba tana da aure ba. Kin ga akwai illoli da yawa da take da haɗarurruka ma ga wacce macen da ba ta da aure ta yi amfani da ita. Akwai ta sosai. Nau'i ne kaloli-kaloli wadda ba ta da komi, ita kuma wadda ba a haɗa ta da komi ba, ita ana yin ta don kwalliya ce. Akwai wata kuma ana yin ta ne don jan hankali, wani namiji yana shawon ya ga mace da shigida. In ce miki ba yanzu ba ma ga namun zamanin, tun ga lokacin da mutanen mu na da suna amfani da shigida, suna yin shi domin kwalliya, kuma ana sa ma yaro don sha. Amma a yanzu shigida an ba ta wani launi na daban, launi irin haka na mace da ta san kanta, ko mace da take jin kanta, ko mace da ake kira da suna gabdu ko zanturu mai jin kanta dai, wadda ta san kanta. To, ya kamata a ce tana aiki da shigida saboda jayo hankalin mijinta, sannan na kimanta kan kanta ma. Musamman irin mazan yanzu da suke son kula da tarbiyya, suke amfani da shigida gaskiya ba ɗaya take da wadda ba ta amfani da shigida ba.
0: Shigida dai yana sasanta ma'aurata, kuma yana ba mace mahimmanci sosai, a cewar Ummul Khair, ɗaya daga cikin matan da suke amfani da shi sosai.
3: Kuma yanda aka ce yana yin attiren ɗin maza, wallahi haka nan ne. To, ke gani yanzu alal misali, ni gaskiya ina da shigida, kuma ina sa shigida, amma sa shigida na kaman yana da ka'ida ne. Idan mai gida baya nan, ina cirewa in aje, saboda shi ne nake sawa. Amma in yana nan, zan ɗauko in sa, saboda da bakin shi ma ya ce mun, kin ga in na ganki da shigida ina jin daɗi. To, ke gani ai ko ba a ce ba, ke gani ai ya riga ya faɗi da bakin shi. Don akwai ma waɗanda ma nake gani ma suna faɗa da matansu saboda ba su sa shigida. Kuma wallahi yana yin attire ɗin namiji sosai. Ke wallahi ko haɗa ma kuka yi, in ka sa shigida, wata shigidar ba tana abin ganga, tana sasantawa. Tana sasantawa saboda kukan nan nata cikwai-cikwai. Sai ki ga mai gida ya sauka ya miki mukwai, sai ki juya shi kamar waina ga tanda. Akwai na lendi, akwai na madi, akwai na makredi, akwai na jedi, akwai na vandredi wanda take sawa. Akwai na samedi, akwai na dimashi. Akwai kuma na haɗa da miji, akwai na sasantawa. Wallahi, ke gani ko da haka shigida tana da mahimmanci sosai, musamman ma ga ma'aurata, musamman ma ga mata aure. Kuma duk ɗiya mace, in ta kai ɗiya mace, ya kamata a ce tana da shigida. Don ko shi ƙara cire, yana ƙara ma mace mahimmanci, yana kuma ƙara mata daraja gaban mai gidanta, kuma yana attiring attention ɗin mai gida. Amma dai mata su kiyaye da sa mai kuka, idan mai gida baya da muradi sai a sa mara kuka, amma akwai muradi sai a sa mai kuka.
0: To, bari mu waiwayi ɓangaren maza don jin ra'ayinsu, inda Abdulaziz da kuma Umar suka yi ƙarin bayani da cewa
4: Ramatu shigida kwalliyar gargajiya ce wanda har yau yana dukan hankulan mazaje. Ko da yace kwalliya ce ta boye, amma sai in ce miki yau yawanci mu mazaje, yawanci in kin doka akan kashi 100 kashi 99.9 duk suna son jigida. Domin ni a nawa gani jigida yana sa yana ƙara danƙon soyayya na ɗaya kenan. Jigida wannan duk macen da ke kwalliya da ita, a musamman cikin birane ake ganin kamar mace ce wadda tana da tsafta, domin macen da har ba ta da tsafta ba ta saka jigida. Kuma haka nan ne in kin ta yi ƙauye ma, yau a cikin ƙauyukanmu macen da take jin kanta dole sai an yi da jigidan. Kuma baki wani misali, a lokutan baya kike ganin mata suke kwalliya da shi ko da yake a ɓoye ne, amma yau zamani ya kawo wanda akwai matan da har saman kaya an yi wanka an sha kwalliya sai ki ga an ɗora saman kaya, yawanci yana jan hankulan mazaje. Ke baran takaita miki jigida wannan dan namijin da kake ji kukan jigida ko a cikin ɗakin ka ne sai hankalinka ya tashi, yana sa mace ta mallake mijinta. Kuma a gaskiya ni a karan kaina nake ganin duk macen da ba ta sa jigida to da saura ba ta waye ba, duk macen da ba ta alaka da jigida a cikin kulliyar da take nake ganin kaman da saura.
5: Wannan jigidan to lalle tabbat shina birge ni sosai, saboda duk abinda zai sa mataka ta birge ka kaga shawarta, to ya kamata a ce ka taimaka ko ita ba ta sai ba kai ka sai mata. Idan ni yanzu haka waɗannan zigida inda gane su a kasuwa waɗanda sun birge ni na ƙwarai ne waɗanda ake yayi, to ko ba ta sai ba ni ina soyo su in kawo mata domin ta sa. Wannan ba matsala ba ne, duk abinda mutum matar shi na kwalliya wanda zai gyara ta za ka ganinta ta baka shawa ko ƴan kunne ko sarƙa ko hijabi, duk da abin da dankanci kwalliya lalle ni ina gani ko bata sai ba ni ina saurara in bata.
0: To sai dai a ra'ayin mamman Rabiu, mace ta kasance dai mai mutunta mijinta yakin ne jigida ta biyo baya.
6: A wani guri wannan jigida da kike hudi ba a santa ba, a wani guri kuma akwai ta. To ni dai ra'ayina da zan bada akan wannan tambaya, mace ta zamanto mai mutunta mijinta, mutunta miji duk yayi komai wasu abubuwa wanda zai bada zaman lahiya, kuma sauran wasu abubuwa duka daga baya suke zawa insha Allah. Amma wannan mutuntawa shine nake ganin yayi komai da mace za ta yiwa miji ayi zaman lahiya.
7: Jamus sai jami, jamus sai jami, jamus ai sai jami, jamus ƴaƴan jami, abu namu maganin akwabe mu babu wanda zai hana mu.
0: To da fatan dai shirin ya kayatar da mai sauraro, da fatan kuma mata za su ci gaba da mutunta mazajensu tare da saka shigida don jan hankalinsu. Sunana Ramatu Isa Wanke daga nan sashen Hausa na DW, sai wani lokaci idan mun sake haduwa da yardar mai duka.